sorry buti yami na ngicela ukuthi uma nawe man. Iyazi bengaya bengayazi ukuthi lo muntu ushadile. Angitshelanga man. Ngicela ukuphumthwarelo man, please. Kodwa umuhle yena.